again and again. Saliwat, ari naman kita, pribileyo naman nga makapamati sang pulong sang Dios, kag makawali kita sang pulong sang Dios sa sining nga kagawan, mga katuran. Again and again, wishing you a blessed morning, everyone. Again, my name is Pat Bon Jimenez, one of the preacher of Rian Bible Baptist Church. Again, greeting you a blessed morning, everyone. Now, hindi kita magdugay sa sininga aga. Ginaagda kong tanan sa pagduko sang ulo, piyong sang aton mga mata. Let us pray. Samon Dios, buhi kagamanan sa tanan, Lord God. Nagapasalamat kami sa sininga aga. Salamat, Lord Jesus, sang imong blessing, kabuhi naman niya ginaman mo sa amon. Salamat, Lord God, sang langit nun niya kaalam, nga ini nga pulong, Lord God, nga imo mapabati sang imo mga katauhan, Ginoo, nga hindi lang amon mabatian, kundi to be applied sa amon tagsa-tagsa nga pagpangabuhi. Lord Jesus, this morning, ikaw mag-bless, pagpumaayo, sa Rian Bible Baptist Church,

Amen. Okay, once again, to our Facebook live viewers, mayong aga sa inyong atanan. Sa aton nga Radio John 98.5 live viewers and hearers, good morning sa inyong atanan. Again, my name is Pat Bonimenez, one of the preacher of Brian Babo Baptist Church. Greeting you, I wishing you a blessed morning. Hindi kita magdugay sa sininga aga. Sa amon tigpulamati, diri yung dumulain diri ang chimpo sa amon nga lugar. I hope nga ini nga pulong nga inyong mabatian through live streaming. Klaro lang kay sometimes hindi naton mabalaan kung basiga utol-utol dira kay diri gambal sa kunya slow connection. Again, hindi kita magdugay sa sininga aga. Let us open our Bible in the book of Proverbs chapter 6 verse 23. Siling diri sang pulong sang Dios, for the commandment is a lamp and the law is light and reproofs of instruction are the way of life. For the commandments is a lamp and the law is light and the reproofs of instruction are the way of life. Mga kauturan sa sini nga aga, we know nga kadamo sa mga problema nga ato na agom sa siningaga, right? Nigakabuhi kita sa sininga kalibutan nga puro lang palibog o puro lang problema. O sinudi ang wala kagi problema sa aton. Di ba tanan kita nakaagom gid sa ginatawag ang mga problema o mga palibog. That's why ining pulong sang Dios nagaremind sa aton nga God's word is our light for life. I say it again, God's word is our light for life. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the ways of life. Mga kauturan, sa sininga aga, yes, we know this world nagakabuhi kita sa problema. Kag tagsa-tagsa sa ato nakaagom gib sa ginatawag nga problema, mga kauturan. Right? Kung sinuman ang wala diri problema, sana all sa imo. Sana all sa imo. Oh, again, hindi ilang problema, mga temptasyon sa mga sala. Nagkakaagom kita. Kag kabudlay nga mga dala nun nga aton nga naagyan. Kag madamo nga mga tao ang nagsunod lang sa ila kaugalingon nga balatyagon, kaugalingon nga gusto, ukon sa ginahimo sang kadam-an. Pero wala kita ginpabayaan sang Dios, mga kauturan. Wala kita ginpabayaan sa Dios sa kadulom. Ginatagan niya kita sang iya pulong agud tudluan, tadlungon, kagprotektaran kita. That's why gina-remind naman kita sang pulong sang Dios in the book of Proverbs. Ginsulat ini sang wisest king in the Bible, King Solomon, in the book of Proverbs chapter 6 verse 23, nga ang pulong sang Dios pareho sang suga nga nagakapakita kung diin kita dapat magsunod. Right? The same way sang isa ka suga nga nagapakita sang tsakto nga dalan, mga kauturan. That's why ang pulong sang Dios aton ni siya suga, mga kauturan. Kung sundon ta ni ini nga pulong sang Dios, hindi kita magtalang. Tuy-tuyan kita, gabayan kita sa aton dalanon. Right? Gabayan ini kita kung ano bala ang aton dapat himuon naman, kung ano bala dapat ang aton agyan nga dapat alagyan. Hello, that's why ginakumparar nga ang pulong sang Dios isa ni siya kasuga sa aton mga dalanon, mga kauturan, kag mga pinalangga namon nga tigpalamati. Nga kung kita magsunod, tandaan naton hindi kita magtalang. Kag hindi lang sa suga, ginakumparar man ni ang pulong sang Dios nga isa ka mapa. Ano bala ang isa ka mapa? Kung ang isa ka mapa, tulukon ta na, sundon ta lang na kung ano nakabutang dira, hindi kita magtalang.

hindi siya ang pulong sang Diyos, mga kauturan. That's why, ang Biblia, amo ni aton suga, hindi lang ang aton suga, amo mani ang aton nga mapa. Kag kung ang Diyos nagasaway, kag nagatudlo sa aton mga kauturan nga may gugma, ginatudloan kita niya sa dalan nga nagadala si kasanag, nga nagadala si kabuhi, nga tsakto, tandaan naton mga kauturan, updi, sunda kung ano ang will sang Diyos sa kabuhi mo. Pamatii ang Holy Spirit nga ara sa imo subong. Hello? Hindi pagpabai hinigugma. Kay ang plano sang Diyos, hindi gid malingkang. Trust the Lord, trust His process sa aton kabuhi. Now, this morning, I have three things sa inyo nga tanan. Ang aton pulungkuan, nagnubo ni siya. O praying sa sponsor ah. Oh, I have three things this morning. Number one, God's word gives direction. God's word give direction. Balik na sa ato niya text, for the commandment is a lamp and the law is light and the reproofs of instruction are the way of life. For the commandment is a lamp. A lamp helps us see where to place our next step. Without light, we stumble. Tandaan naton, amuna kaimportante ang suga, mga kauturan. Ang suga or ang lampara, mga kauturan, nagabulig sa aton nga makita kung diin kita dapat magtikang sang aton sunod nga tikang. Hello? Kung wala sang kasanag, permi lang kita madanlog. Kung wala suga ang isa kadalan, yes, may mga bato na masandad kita. Even gani wala bato, makasandad kita. Makadanlog kita. That's why amuna ka-importante sang suga. Kung wala sang kasanag, permi lang kita madanlog, mga kauturan. O kung madusmo, amuman ina sa aton kabuhi. Kung ang pulong sang Diyos, amo ang aton ginasunod, amo ang aton ginatuman, ginatatagan niya ta sang tsakto nga direksyon. Ginatagan niya ta sang dalan kag ginapa hilayo sa budlay nga alagyan, mga kauturan. Pero kisa tig-aman kita, may ara magkita nga aton desisyon. May ara magkita nga aton gusto man nga pagahimuon. Right? May gusto man ta nga pagahimuon. Wala ta kabalo. Layo na tagali sa plano sang Diyos para sa aton nga kabuhi. That's why this morning, gina-remind kita sang pulong niya nga ang pinaka-importante nga sundo naton ining iya nga pulong, mga kauturan. Kay yes, we know nga may ara kita gusto aton nga gusto naton nga pagasundon. Pero tandaan naton as Christian as we are, as believer as we are, tandaan naton nga may pulong sang Diyos. Tandaan naton nga may pastor kita, nga may preacher nga nagatudlo sang pulong sang Diyos, nga ginatuytuyan kita sa aton mga dalalon kung ano gid bala ang right path nga aton pagasundon. That's why listen sa Holy Spirit nga ara subong. Indi pag ineglect inang small voice nga nagahambal sa imo kaugalingon, because kung sundon mo lang ina, hindi kagid maginulsol, mga kauturan. Hindi kagid maginulsol. That's why ang Diyos, that's why be careful sa paghimo sang plano naton sa aton kabuhi. May pulong sang Diyos nga nagatudlo sa aton, mga pinalangga, because God's word gives direction. God's word gives direction. Oh, imagine, oh, nagalakat ka sa inyong balay, gulpyada lang nag-burn out. O kagabi nag-burn out. Mga 5:30 siguro. Oh, 5:30 nagsiga ang suga alas 8. O kung wala ka lang kabalo, nga sige ka lakat nga lakat. O isa mabunggo ka.
madanlog ka, mahulog ka sa gdanan. Amo na ka importante ang suga, mga kauturan. No? If you bump into a furniture, you may fall. That's why ang flashlight, kung gamito naton sa aton cellphone or may flashlight man, amo na ka importante. Pero kung dulaon ta ina, madusmo gikita. That's why ang pulong sang Dios nag-work man the same way sang ina nga suga. It gives us enough light for today's step. That's why sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa sining nga kalibutan, mga kauturan, kinanla naton ang ginatawag nga kasanag. Kagamuni ang pulong sang Dios. Hindi kita mag-rely sa aton kaugalingon, kundi mag-rely kita sa pulong sang Dios, mga kauturan. Kung ano man ang sitwasyon mo subong, be thankful sa Dios. Kay amo na ang plano ya sa kabuhi mo. One day mabalaan mo na ang magpasiling ka nga, salamat Lord Jesus, kay amo ning ako na agom. Kag one day gali, mangin isa ni siya kadako nga blessing sa iban. Yes, a lot of us may mga problema. One day, makasiling ka nga ina nga problema. Blessing gali ina. Kay one day, may plano gali nga mas nami pagit ang Dios sa kabuhi nakon. Right? That's why God's word works the same way. It gives us enough light for today's step. Amo na ka importante ang pulong sang Dios sa aton kabuhi, mga kauturan. That's why when God leads Israel through the wilderness, He guided them day by day. Wala yagi pabayaan ang iya mga katawan. Sang nagalakat atong mga Israelites dito sa wilderness, wala yagi pabayaan. Gintutoy-tuyan niya kung sa diin sila nagaagi. They had to trust His direction instead of making their own way. Tandaan nato na. That's why, read God's word every day. Pray before making decisions. Ask what does the Bible say before following your feelings, mga kauturan. Ask God direction. Trust God instead of making our own way. That's why read God's word. Ngayo kita kaalam sa Dios. Matag adlaw-adlaw. Kung ano naman ang dapat naton pagahimuon. Why? God's word is a lamp, mga kauturan. Once sundon ta na nga light, hindi kita malingkan. God's guidance is always better than our own understanding. Hello? God's guidance is always better than our own understanding. That's why, because God's word gives direction. God's word gives direction. Number two, God's word reveals truth. Ang pulong sang Dios, amo ni ang nagahatag sa kamatuoran, mga kauturan. And the law is light. Basahon tali, what for the commandment is a lamp, and the law is light. Ang light na di, mga kauturan, exposes what darkness hide, or God's truth shows what is right and what is wrong. Ang suga nagabakita sa mga butang nga natago sa kadulom. Ang kamatuoran sang Dios nagatudlo sa aton nga kung ano ang husto kag kung ano ang sala, mga kauturan. Kag kung magsunod kita sa iya, magsunod kita sa iya, mga pulong, mga kauturan, hindi kita malipat nga hindi kita malingkang sa mga mabudlay nga mga dalanon sa aton nga kabuhi. Bisan may mga hindrances pa na, bisan may mga gapugong pa na, mga kauturan, or mga gabalabag pa na sa along the way sa aton pagpanglakaton everyday. Tandaan naton, pero kung magsunod lang kita
kag maglagalakat lang kita sa mga dalan, sa dalan nga gintugyan sang Dios sa aton nga kabuhi. Tandaan naton, kung magsunod lang kita sa iyang pulong, magsunod lang kita sa kasanag ining iyang pulong, ang aton kabuhi one day mangin may iniswagon yung mga kauturan. Kag hindi kita magkawadaan sa paglaom, kay ang paglaom amuni ang aton nga pulong. Kag one day ang kalipay sa iya lang naton maagom. Hello. That's why God's word changes life. God's word gives direction. God's word reveals truth. O may isa ka kwarto nga kung patay ang suga, kung lantaho naton, kalimpyo. Pero kung pasigaon naton ang ina nga kwarto sa nga madulom, pasigaon naton ang suga, makita naton ang yabok, makita naton ang mga higko. Right? That's why amo man na ang pulong sang Dios mga kauturan. Pareho ini sang suga nga pareho ini sang suga nga nagasanag sa aton tagipusoon. Ginapakita sini nga ang aton sala, mga bugal kag malain nga pamatasan, kag ang mga tinago nga handom sang aton tagipusoon, bisan masakit kisa ang kamaturan, pero kay tungod palangga yata, ginapakita ini sang Dios bangod ginahigugma niya kita mga kauturan. That's why ang pulong sang Dios naga-reveal sang kamaturan. Yes, ang aton niya tagipusoon niya gintakol naton last days, last day nga ang aton tagipusoon niya hindi gini masaligan. That's why kinanlan naton mag-rely sa pulong sang Dios. Kinanlan naton mag-rely sa Dios. Kay may Dios kita sa sininga kalibutan, hindi kita mag-rely sa aton-aton lang. Kay kung sundo naton ang aton lang kaugalingon, kung may hatred kita ya, gusto niya magbalos. Nagka-create niya sang own words nga amo ni pagahimuon plano. That's why be careful mga kauturan. Gusto niya magsunod sa aton unod. May ara kita pulong sang Dios, may ara kita Bible, may ara kita Dios nga kinanlan naton mag-rely kung ano ang dapat bala pagahimuon along the way, kag ano dapat bala ang right path nga pag-aagyan naton as a being a believer and as a being a Christian mga kauturan. That's why ang pulong sang Dios mga kauturan, naga-reveal ni siya sang kamatuoran. Si King David na-realize siya ang iyang sala after God confronted him. When God's truth reached his heart, he repented and was restored mga kauturan. That's why kinanlan naton, allow the scripture to examine your heart. Sa tuntik palamati, sa sininga aga, allow ang pulong sang Dios nga examine niya ang aton tagsa-tagsa nga tagipusoon kagang aton nga una-una. Don't ignore conviction from the Holy Spirit. Yes, tagsa-tagsa sa aton may Holy Spirit. That's why ina nga small voice nga nagahambal sa aton, hindi ina pag-ineglect sa mga nakabaton kay Jesus Christ as their Lord and personal Savior. May ara kita, Holy Spirit. That's why be willing to confess and turn from sin. Hello? Because God's truth may correct us, but it always does so because He loves us. Again, God's truth may correct us, but it always does so because He loves us. Ang kamatuoran sang Dios ang iya pulong. Amuni ang nagasaway kag nagatudlo sa aton, pero ginahimo niya ini bangod palangga niya kita mga kauturan.
palanggaya kita. Ang iya pagtudlo hindi para pasakitan kita, kundi para buligan kita nga magbag-o kag magtubo sa pagtuo, mga kauturan. Kag magkabuhi nga may kalipay sa iya, because God's word reveals truth. Ginakorek kita sang pulong sang Dios. That's why hindi pagipatigang imo tagipusoon. Hindi pagpatigang imo tagipusoon nga kung i-convert kita sang iya balaan ni Espiritu, i-correct kita sang iya nga pulong, hindi pagpatigaha. Sunda kung ano ang leading sang Dios sa kabuhi mo. Kay sa Dios lang ang kalipay, sa Dios lang ang kalinong, mga kauturan. God's word reveals truth. Tandaan ta gid na. And number three, the last, God's correction leads to life. God's correction leads to life. Balik ta sa ato nga text, for the commandment is a lamp, and the law is light, and reproof of instruction are the way of life. And reproofs of instruction are the way of life, mga kauturan. God's correction, His children, to protect them, not to punish them unnecessarily. Ang Dios nagatudlo sa iya mga kabataan, agud protektaran sila. Agud protektaran kita, mga kauturan. Hindi agud silutan or pangapabudlayan kita. Inatanan nga mga ginhatag sang Dios, or inatanan nga nagaagom naton subong wala o kabalo kung ano ang sitwasyon mo subong, but tandaan mo na ginhatag na nga wala sing rason. Tanan ina may reason gina, mga kauturan. Kag one day mabal-an mo na kung ano na siya nga reason. Either a blessing bala na, or either a curse bala na. That's why sa sininga kalibutan nagakabuhi kita. Nagadepende kung ano ang desisyon nimo. You have a choice eh. Gingaan kita sang Dios sang free will nga magdesisyon kita. Kag it's up to you kung ano bala ang ginpili mo. Either eternal bala damnation na, or eternal life ina. It's up to you, mga kauturan. Pero ang pulong sang Dios nagasiling diri nga sunod lang sa Bible, sunod lang sa pulong sang Dios, kay indi kagid malingkang, mga kauturan. Kay ang pulong sang Dios amuni ang kasanag. Ang Bible amuni ang aton mapa. Amuni ang aton mapa. That's why tandaan naton nga ang iya pagsaway isa sa pagpamatuod sang iya gugma kakagabubuton. Agud indi kita magpadayon sa sala kung hindi magkabuhi kita suno sang iya kabubuton para sa aton, mga kauturan. Para sa iya mga kaanakan. That's why may isa ka tatay nga ginwarningan niya ang iya ka nga bata nga sa isa ka mainit nga pan nga hindi ina pagtandugon. Yeah, sometimes ang warning nagasound nga stricto. Ang warning nagasound nga daw dukasakit sa aton. But it prevents painful injury, mga kauturan. In the same way, God's commandment protects us from spiritual harm. That's why ang isa ka prodigal son sa Bible na learn niya through painful consequences. When he returned to his father, he found ang ginatawag nga forgiveness, pagpatawad, kag-restoration sa iya nga kabuhi, kag sa iya nga life. Tandaan naton, accept God's correction with humility, mga kauturan. Hindi nga
padakuon pa naton ang aton unod sang aton ulo. Accept God's correction with humility. Learn from mistakes instead of repeating them. Thank God when He loving disciplines you. Pasalamat sa Dios kay ginapalangga yaka even though ginadisiplina yaka. Bisan ginadisiplina kita, palangga kita gyapon sang Dios even though hindi kita faithful sa iya, pero God is faithful gyapon sa aton nga kabuhi. Kagkabalo ka na. Kung pambalon ka, makahambal ka gid. Kung ano katutom ang Dios sa kabuhi mo sa pag-provide sang imo matag adlaw-adlaw. Nga wala ka na gutman, nakakaon ka hindi lang 3 times a day kundi 5 times a day pa. Right? That's why pasalamat kita sa Dios nga even though hindi kita matutom sa iya, pero siya matutom sa aton nga kabuhi. Sometimes kita pasaway, pero God, ara lang gyapon ang Dios nga handa magpatawad sa aton. Nakita naton kung ano, nakita naton mga kauturan kung ano kami higugmaon ang Dios sa kabuhi naton. That's why correction accepted today prevents greater sorrow tomorrow. Batuno naton ang correction sang Dios subong. Malikawan naton ang mas dako nga kasubo sa palaabuton, pero ang Dios nagatudlo sa aton bangod ginahigugma niya kita, hindi naton pagsikway ang iya pagtadlong mga kauturan. Kundi batunon ini with humbleness sa aton tagipusoon, sa aton tigsa-tagsa nga tagipusoon, kay ini nagadala sang kaayuhan kag pagbag-o sa aton niya kabuhi. Once sundon talang gani ang pulong sang Dios mga kauturan, hindi gigita maghinulsol. That's why read and meditate on God's word every day. Kinanlan ta ning pulong sang Dios. Let scripture guide every important decision. Let scripture guide every important decision in our life. Accept correction with teachable heart. Be teachable. Be willing to learn every day. Even though mga ka-teacher ka mo, even though kung ano man ang profession ninyo, be willing and teachable every day. Kay hindi tanan nga bagay nabalaan naton. Right? Hindi tanan nga butang nabalaan naton. That's why be teachable always. Hindi nga pag-iana nga nabalaan ko ng tanan, hindi na kuya magpatudlo. Be willing nga magpatudlo always. And most important is sa pulong sang Dios. Accept correction with teachable heart, mga kauturan. Walk in obedience even when it is difficult. Bisan sometimes ang pagsunod sa pulong sang Dios mabudlay. Pero tandaan naton, sunda lang. Trust that God's commandments are always for your good. Trust God's commandments are always for your good. Para managyapon sa aton kaayuan, mga kauturan. That's why God has not left you to walk through life alone. His word amuni ang aton nga suga sa dalan. When the future seems uncertain, mga kauturan, sa aton mga estudyante nga tigpalamatni, when ang imo nga future nagakaduwa-duwa ka pa, sa aton college student nagaduwa-duwa ka pa, trust the word of God. Your light when the world grows dark and your loving guide when you lose your way. Amuni ang pulong sang Dios nga aton ginatun-an sa sininga aga, mga kauturan. That's why even when God corrects you, it is evidence of His love and care. Kung ginakorek kita sang Dios, tandaan naton mga kauturan, palangga kita sang Dios. Kag hindi niya gusto nga madala kita, hindi niya gusto nga
magsunod kita sa aton kaugalingon lang nga gusto. Gusto ya nga magbalik kita sa BIBLE, ining pulong sang Dios, ining Bible, iya nga word, iya nga pulong nga magsunod kita, because amuni ang light, amuni ang kasanag, amuni ang mapa sa aton nga kabuhi. Once sundo naton, hindi kita magtalang. Yeah, sometimes ang pagsunod budlay, pero once sundon ta na, ang punta ina, victory ina. Kag may kalipay, kag may peace nga ginatawag, ini ang pulong sang Dios. That's why silingya, stay close to His word, obey it faithfully, and He will lead you safely on the path that brings peace, wisdom, and abundant life, mga kauturan. That's why every day, we must choose what will guide your lives. Sa kada adlaw, kinahanla naton, magpili kita kung ano ang magamando sa aton kabuhi. Right? Madamo sa aton mga tingog. Madamo sa aton nga tingog ang kalibutan nga natawag sa aton. Pero ang pulong sang Dios, mga kauturan, tandaan naton nga ang pulong sang Dios amuni ang suga nga indi ka maghinulsol. Amuni ang suga nga ibsundon naton kung naton ang iya pulong, hindi kita madula sa dalan nga kung sa diin amo nang nagatuytoy sa aton. Amo nang pulong sang Dios. That's why magsalig kita sa iya nga pulong, mga kauturan. This morning in remind naman kita sang iya kamatuoran kag sa kabuhi nga ginpalangga sang Dios para sa aton. Gitugyan niya para sa aton. May ara plano ang Dios sa kabuhi mo. May ara plano ang Dios sa tagsa-tagsa sa aton. Kagsaswai kung anuman subong ang sitwasyon mo, pasalamat sa Dios and be willing to correct sa iya nga pulong, and be willing nga maging teachable pareya sa iya mga pulong. That's why this week, commit to spending time in God's word each day. Let His light guide your steps, His truth shape your heart, and His correction keep you on the path of life. And His correction keep you on the path of life. Tanda naton, mga kauturan, ang pulong sang Dios amuni ang aton nga suga, amuni ang aton nga mapa. Pero mas nami nga sa aton pagpangabuhi sa sini nga kalibutan, mas nami nga ari ang Dios sa aton tagipusoon. That's why, mga kauturan, hindi kita bagdugay. Every head bow, every eye closed, let us pray. Sa amon Dios, buhi kagamanan sa tanan. Salamat, Lord Jesus, sang imo pulong nga amo natun-an sa sini nga aga. Salamat, Lord God, nga gin-remind mo na kami, remind mo naman kami nga ang imo pulong amo ni gali ang dapat lang gid sundon. Kay amo ni ang kasanag sa amon dalanon, and not only ang kasanag kundi mapaman sa amon nga kabuhi. That's why, Lord Jesus, salamat nga gitudloan mo ko nga be willing to correct and humble sang amon tagipusoon nga indi gali sundon namon ang amon kagulingon kundi ang pulong mo lang gali, Lord God. Lord Jesus, sa sini nga aga, ikaw magapadayon, bless sa amon tagsa-tagsa nga tigpalamati, to our members local and abroad, seafarers, foreign missionaries, and local missionaries, Lord God, ikaw mag-provide sa ilang mga daily needs, ang amon mga daily needs. Ikaw, Lord God, magatag kusog kakabakod always. Heavenly wisdom in every decision we make. That's why, Lord God, initanan, ginasalig namon ang tanan. Wala kami kasarang kung wala ka. Sa imo lang kami nagapangayo sa kusog kakaalam in every decision we make, Lord God. Pero sometimes, pasaway kami. Pero sometimes, disobedient kami. Pero you are still faithful sa amon nga kabuhi, Lord Jesus. So may patawara kami sa amon tanan nga mga kasalanan. Lord God, ikaw magapadayon, bless Riverian Babo Baptist Church,
And to our senior pastor, Pastor Janal, ikaw magadugang, kusog, langit nun niya kaalam sa iya, whenever he go, ikaw magatag showers of blessing. Sa amon mga tigpalamati, nga ara subong si kasakit, nagamasakit, Lord God, ikaw magatag immediate healing. Ikaw magatag provide sa daily needs, Ginoo. Lord Jesus, salamat nga nakawali kami dito sa Isabela, sa pulong mo. Salamat sa imo mga katawan nga nag-respond, Lord God. Nga ginbato nila si Jesus as their Lord and personal Savior. Sa amon mantig palamati sa siniaga, if wala ka pa Kristo sa imo tigipusungon, hindi pa ulihi ang tanan. Bato na siya as your Lord and personal Savior. Sunda ini nga pangamuyo, Lord Jesus. Salamat sa siningaaga, salamat sa kaluwasan nga gin-remind mo sa akon. Lord God, salamat sa regalo, nga ina nga regalo, gusto ko ina batunon. Lord Jesus, patawara ko sa akon tanan yung mga kasalanan. Ginatuuan ko ikaw nga napatay, nabanhaw sa tatlo kaadlaw. Lord Jesus, ikaw magsulod sa akon tagipusoon. Ikaw magtiner, kag ikaw akon mangin personal nga manluluwas. Salamat sa liwat, Lord God, sa siningaaga. Salamat sa kaluwasan. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Again and again! Sa siningaaga, mga kauturan, to our Facebook Live viewers and Radio John 98.5, sa liwat, wishing you a blessed morning sa inyong atanan. Now, sa dere, as we end sa siningaaga, salamat sa pulong sang Dios nga gin-remind naman kita sang iya nga pulong nga ang iya nga pulong amuna ang aton kasanag, kag ang iya nga pulong amuna ang aton mapasa aton kabuhi. That's why be willing always nga magpatudlo, hindi pagpatiga ang imo tagipusoon. That's why again and again, my name is Preacher Pat Bon, one of the worker of Berean Bible Baptist Church, wishing you a blessed morning, everyone. Praying you, kung sa diin ka man subong, ang Dios magpakamaayo sa inyo. Salamat sa aton nga kay Brother Ovet, sa paglantaw sa aton nga Facebook viewers. Thank you. Kung sa diin man subong, ang Dios magpakamaayo sa imo. God bless you, brother. Kag sa iban pa, sa aton dira, ng mga ministry, ang Dios magpakamaayo sa inyo. Again and again, wishing you a blessed morning, everyone. Thank you and God bless us all. Thank you and God bless us all.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Morning Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Mayong adlaw ug welcome mga suking tigpabinaw sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas, usa ka programa nga nag-awhag sa tanan nga ampingan ang gasa nga kinabuhi ang ato ang tukion ang mga paagi aron mapalig-on ang atong lawas ug mapasiguli sa enerhiya. Yes, Dok Alan.
4: Yes, welcome sa kamo mga suking tigpabinaw. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubanin kami niyo ni ka Dragon Mel sa pipila ka may minutos. Atong hatagan mga sokin tikpam lang ato ang panglawas. Tagi usab og da pagtagad ang ato usab nga hisgutanan pagpakabana sa may panglawas. Kini na sa mga sokin tikpam na yung obos igalag alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Ay mo kalimot ni ana ha. Kada siya may manay pinakanindot kaya daily supplementation. Aban usab sa ato ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg. O ato usab nga Alkacid Alkaline nga Bisa Vitamin C. Kini siya usab nga tulo ka kapsula. Mao kini siya muhatag kana tugdog ang kusog kapas ko kaligon. Maayo nga panglawas mga sokin tikpam na pasta. I-daily supplementation ninyo kung nakulangan man ta sa nagadaiya mga vitamins mga sokin tikpam minaw. Labi na usab sa vitamin E. Ha? Vitamin E is the eagle. Mao na eagle ang pinakarindot kaayo nga vitamin based source mga sokin tikpam minaw. Mukuha ta sa mga pagkaon mga higala. Labi na yun sa inyo ang nasayran sa mga vitamins. No? O sa mga vitamins ang pinakarindot kaayo. It's also rich in omega 3. Ha? Di ba? Ay makatabang na mga sokin tikpam na usab, no? Kung sa may mga pagkaon na may makahatag o kalig-on sa ato usab nga panglawas like omega 3 fatty acid o sa usab kini sa mo prevent higala sa nagadiyan mga cancer, no? Inom o pagkaon sa mga vegetable oil o sa kini mga sokin tikpam na nga muhatag o vitamin E like soya oil and sunflower mga sokin tikpam na corn oil og sprouted seeds, no? Like nuts and grains. Taas usab kini og contents mga sokin tikpam sa vitamin E. Busa, kinahanglan usab kita og vitamin E para maprotektahan higala ang mga sakit og balatian, no? Sama ni ining heart disease, any kinds of cancer, no, di ba? Like unsa pa nang uban, no? Og nagka-stroke, di ba? Og dinhi usab magkamal stroke man, maprotektahan sa wala pa or na igo na mga sokin tikpam minaw. Kinala protektado ta, no? Or matabangan ang capillaries na to mga sokin tikpam, no? Like lungs, no? Reproductive organs, no? Varicose veins, no? Kinahanglan mga sokin tikpam minaw usab nga mo reduce usab ang ato ang LDL, like cholesterol, no, di ba? Mo increase usab mga sokin tikpam minaw ang HDL, cholesterol hanggala. Mao kana ang pinaka importante nga ato usab sa iran. Kung unsa man ang mga pagkaon, mga ilimnon, no, di ba? Like herbal supplement, di ba? Makuha usab nato dito higala sa ato ang mga produkto. Ay mo kalimot sa pag-inom sa ato ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mas nindot og maayo. Nga ayo ang isabay nato ang kini ang pinakakusog nga naghambin higala og alkaline kini siyang vitamin C nato mga sokin tikpam minaw kay dako kay siyang tabang kay 700 mg ni siya mao ni siya nindot kay ipagsabay sa ato ang kapsula tulo ka kalasing kapsula mga sokin tikpam minaw good for 7 days take ninyo na siya mag 1 capsule mag 3 capsules no tulo ka klasing capsule sa buntag tulo ka klase pod nga capsule sa hapon mao na higala ang pinakanindot kayo 1 hour after meal no di ba mas lindot na mga sokin tikpam minaw. Try ninyo. Good for 7 days, no? Try nyo pag inom, pag tumar. Pwede mo nga matik, sigala. Sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Mao na higala ang pinakanindot kayo. Alang sa ato usab nga dugang kasayuran. Text lamang ka mo. Oh, di ba ka mo bisita sa ato ang clinic? Mataglonis sa alas 9 to alas 3 mga sokin tibo. At bangta sa may PNB Public Market mga sokin tibo sa Tanhay City. Pagkita lamang ang GSG Health and Wellness mga sokin tigpaminaw.
3: Yes, mga suking tigpaminaw for natural strength and protection. Choose Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit Herbal Capsule.

0: Ngat kasunig ang mugna, ug kasayuran sumaayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Madugay kinabalanga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos tos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!
4: Stay tuned lang mga bes! Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
5: Yeah! Binalbagan, check it!

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Nagapangitablak mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas.
3: Alkaline na vitamin C.
2: Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system.
3: Power Booster!
4: Power Booster!
2: Alkasi.
3: Alkasi.
2: Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
5: You're tuning in at Binalbagan's Best.
6: Binalbagan's Best.
5: Radio John 98.5. Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
6: iTunes Canada. Here at Radio John.
5: We have the greatest.
6: Here at Radio John.
5: We have the coolest.
6: Here at Radio John.
5: We got a lot because we give you more.
7: We play all your favorites. 98.5 Radio John.
8: Sa puso ng Binalbagan.
9: Ay, ito na!
8: Isa lang ang tunay na una.
10: Yun na siya na sabi ko sa'yo eh.
8: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
11: Okay, 98.5 Radio John.
12: 98.5 Radio John.
13: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Binalbagan.
8: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule kaluwas Ginoo maayo ako okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas gan-gan okay. Dula jud kayo ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens no? Na akong gigamit Dragon Fruit.
2: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Wapo taya!
6: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
7: Coming from Bounty Land!
6: Speak up so they can hear you. Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw.
8: O

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga penata!
3: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong 66. Ang ininom na ako, Permi, ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako. Mm-hmm. Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee o, tinood yun. Karon kung gusto nyong uminom kape, kana na lang dragon fruit
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
4: Yes, oo. Tama.
2: Mga penata!
5: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: kasi.
1: Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi.
0: Alkasi
1: sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi.
0: Alkasi. Alkaline na vitamin C.
1: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
0: Power Booster.
1: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
0: Alkaline na vitamin C.
1: Mapalit sa tanang mga butika.
0: Alkasi. Alkasi.

na pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Serving the world, every nation, we play the hits. 98.5 Radio Dan.
4: Operator.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!
4: Buong world!

Halin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas tres ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: You're tuning in at Bidalbagan's Best.
2: Bidalbagan's Best.
1: Radio John 98.5.
3: Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
2: iTunes Canada. Here at Radio John.
3: We have the greatest.
2: Here at Radio John.
3: We have the coolest.
2: Here at Radio John.
3: We got a lot because we give you more.
0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa.

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa ayong panglawas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners, nanay, tatay, palo, nagplastada, kung asa mo namutang karoon sa inyo, namutangan. And of course, mga suking tigpaminaw, yan sabi niyo, hang igala, di ba? Maing adlaw deha ka Dragon Mill. Maing adlaw usap deha sa mga listeners sa itong kanunin na kasunod sa itong programa sa nagkadaiyan nilang mga soking siyabihanan. Higala like so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Ang nagpahigayon mga soking, tigpawin na o pipila ka mga minutos sa itong hatagan o panahon ang ato usap mga panglawas, ang ato usap mga produkto mga soking, tigpawin na o sa mga kapsula o guban paniini para usap maprotektahan ang ato usap mga maayo nga lawas o aduna kita ay prevention o no? Dili angay ang kabalakan ka Dragon Mill. Dili angay kabalakan mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients o ang ingredients niini gawas paniini mga sokin tigpaminaw puro herbal natural man ang maong mga sangkap o niya o sa mga ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay ni katabang sa mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilahang panglawas na problema usab sa ilahang sugar nga gibawala usab sila sa ilahang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant no dako kay katabang nindot kayo ngano man walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga sokin tigpaminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Pagkapoy imong lawas mga sokin tigpaminaw matagabi trabaho nimo kapoy kayo nanay tatay paala pagkinig siya gamito ang nindot kayo nga panghaplas amo ang Dragon massage oil with chubaki mapalit ninyo higala sa mga butika dol sa inyo lugar ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heart Max Stream Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw.

0: all kinds of ginseng, ha. Ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto gyud nga mo inom, one cup lamang na. One cup lamang sa Hardmax Stream Coffee for Men. Power up your performance, Hardmax, no? Pag ikaw naka-Hardmax, no? Magsarap ang saya pag ikaw nakainom sa Hardmax, no? Ang ato usab, mga sokin tigpaminan, nindot ang performance. Pag labing-labing ni Mr. o ni Mrs., no? Muna igala kung kapoy, ha? Hago kayo, inom mo og Hardmax, no? Okay. So, ay mo kalimot, mga sokin tigpaminan, ang ato usab, mga Case King Glow Power Whitening Soap, o ang ato usab, mga Dr. Ponji Soap, na problema mo sa inyo, mga pamanit, igala. Gusto mo nga walang piklat, walang katul-katul sa inyo panit. Kininagyod ang sabon nga para kanatong tanan, mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang nena, up-upon e, ringworm. Doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit. Anya, kaabag usap po nato mga sokintik mga ato usap mga Case King Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis, puti ang inyo ang pamanit mga higala, apin ninyo hamis kaayo tanahon. Like Kutis Artista, kaninagyod ang Case King Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena. Ay mo kalimot mga sokintik mga ato produkto mapalit sa nagkadayang butika o pormasya, Bisaya so gamit na now. Mauna higala ang pinutantik ayo. Ang ato usap nga panglawas higala na kinanglan o minerals, no? Pag wala tay mineral sigala, wala po tay vitamins, kuyog na sila. Nakinanglan ta og minerals, no? Like calcium, no? Mao na siya ang pinakarindot kayo nga minerals, no? High quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals. Ay nagkahiyo sa mga sokin tikminaw ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas kining gitawag og calcium, ha? Basta calcium mga sokin tikminaw usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog o ang mga ngipon, di ba? O ang ato usab nga kuko. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Ang atong produkto, ha, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag adlaw, sigurado ang imong bukog paligunon.
1: Yes mga sokin tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams rich in vitamins and antioxidants na makatabang nga pagyud sa imuhang immune system. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar. Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
4: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
5: Yes.
4: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
5: Salamat kayo.
4: Tinuod yun na.
3: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
6: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: Yeah! Binalba!

Kapangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga pena ta!
3: Si Katan Griffith, Upper Mutong 66.
4: Ininom
3: na ako, Permi, ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
4: Mm-hmm.
3: Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee, oh, tinuod yun. Karon kung gusto niyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit,
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
4: Yes,
3: oo.
4: Tama.
2: Mga pena ta!
5: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalbaga.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio John 98.5.
5: Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
6: iTunes Canada.
5: Here at Radio John,
6: we have the greatest.
5: Here at Radio John,
6: we have the coolest.
5: Here at Radio John,
6: we got a lot, cause we give you more.
7: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Girly Carido, 50. Naulian yun taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pang yun. Ikan karun, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay ma-aptik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Panukpa! Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Welcome to the afternoon music jam on 98.5 Radio John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: Mission sa ato ang programa mga ka-Dragon Fruit. Yes, Doc?
1: Yes, welcome. Welcome sa mga Sokinti Pino sa ato ang programa. Ang pagpakamana sa maing paglawas. Ha? O ba ni kami niyo na ka-Dragon Mill? Mga adlaw niya ka-Dragon Mill. Mga adlaw usap sa mga listeners sa ato. Bisaya sa Mindanao. Na kanunay nagasunod sa ilang mga Soking Sibihanan sa ato programa. Ang pagpakamana sa maing paglawas. Ha? O ba ni kami niyo na ka-Dragon Mill? And of course, mga higala, so on from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahiga yun mga higala. Ang sana kadaing mga klasis produkto like ang mga kapsula o guban panini para usab protektado ang ato usab nga original nga panglawas o do nakita ya prevention o nga dili angay kabalakan kay Dragon Mill dili angay kabalakan mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Higala dasok na sa nutrients ingredients o guban pang klasis vitamin C wa kana ang gawas panini mga sokin tigpaminaw mga puro herbal mga puro natural ang mao nga sangkap og ani usab la like pananglitan sa ato sa mga kape dunay 12 ka klaseng mga herbal na anini mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant mao ni ang kape nga walay palpitation og ang ato usab nga Dragon body oil mga higala ay mo kalimot ha ang ato usab nga mga kaigsoon nato nga dunay mga varicose venous yung mga rheumatism and arthritis ginisin niyo kini mga sokin tikmin ng atong haplas sa pang whole body massage no di ba oil nga walay problema higala nga naman kay ganahan gyud ka sa kahumot nini like lavender sampagita og ilang-ilang nga mapagpilian ninyo higala ay mo kalimot niya na ha naa usab nga to usab nga kape higala aduna tay hard max stream coffee for men para usab kang busing ready ka na ba busing sa 1 cup lamang sa hard max coffee for men with all kinds of ginseng power up your performance ha mana nga sa hard max aduna kay kalipay o doon na kay mapil nga kalami, di ba? Mga kinaigala, kapag ikaw naka-hard max, no? Ang ato usap, nga Dr. Pujisop, katong mga kaigsoon na ito na problema sa ilang pamanit, ha? Kadoon na mo yung mga minor skin disease, buni o uban pa niini, gamit mo o Dr. Pujisop. Habang usap ang K-Skin Glow Power Whitening Soap, kung nanginhanglan mo o kahamis sa inyong aping entero kalawasan, kotis hamis, like artista ang resulta niini. Ay makalimot sa ato sa mga numero. Kung pwede mo nga mo text sa itong numero may gala sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Mawa ka na ang itong numero may gala. Basta tatak ato produkto sa nagrabuti ka parmasya. Tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay. Mawa ka na ang pinaganindot kayo ha. Ato isgutan mga sokin tipon sa usa sa ingredients ato ang produkto like a buamira what is a buamira mga higala now usa kini nga klase sa herbal ang mga buamira is pure organic no mga higala all natural sa ato ang produkto ang mga nga ingredients sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mga kapsul di ba kapsul na to sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga higala naani ini ang usa sa ingredients mao ang buamira. Mao na ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Labi na gyud sa mga nanay na to, mga ati nga nagbuntis no, na ana mo mga 2 months, 3 months, inom gyud mo sa ato ang produkto. Ana nindot kaya o di ba ka mo inom mo o kaning natural nga mga ilimnon, mga juices higala para nindot ang kutis sa inyohang mga kabataan. Basta ato ang produkto mga sokin tigpaminaw bisa sa Mindanao, mapalit ninyo sa nagana butika o pormasya. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado pag ikaw nakatumar, dili supplementation ang imong lawas likunon.
0: Yes mga ka-Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Agasi. Aniya na mga higala ang nasulayan ug masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nagkalainlaing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diperensya ang lagos, adunay asma ug anemia, tumar ug alkasi.

0: Alka-C.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
1: Power Booster.
0: Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Alka-C.
2: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
3: Yeah! Binalbagan

Tagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar. Much
4: more music. 98.5 Radio Dawn.
5: Listen to 98.5.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning ayan, Dragon Fruit Gold Capsule. Para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
3: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
4: Kailan nakabulan niyong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag, wala na siya nito kayong dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo, sige na kong gihaplas food sa ako ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
5: Wapo taya!
7: Simbang gabi.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diperensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Listen to 98.5
4: Today's best music mix.
5: Radio Jock.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
3: Coming from Bounty Land!
2: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.

Kamo, nagapamati. Nagakiaikiai sa number 1 FM station sang Binalbagan, 98.5 Radio John. Guwapo tayo, palukpa.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
2: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
3: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha capsule sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seed Dok, isa capsule 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seed kay effective jud ka. Ayo, daghang salamat.
4: Grace Ayeng na ayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
5: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: Yeah! Binalbagan

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon e, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: William Anfone.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental, yes. Philippines.
3: Mm-hmm.
2: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
3: mm-hmm,
2: nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
3: Yes.
2: Mayo, mm-hmm, mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
3: Mm-hmm.
2: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya.
3: Mm-hmm.
2: So, layan ninyo.
1: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold. Gipakusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic sing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy.

monster, we go with a new spaceship to fight with the aliens.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah! Binalbagan

0: Madugay kay nabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus. Serving the world,
1: every nation, we play the hits. 98.5 Radio Dawn.
2: You are listening to the number one FM station in Binalbagan. This is 98.5 Radio John. Kwapo taya, palok pa.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: This is Radio John, broadcasting at 98.5 MHz. Radio John is a community and remote radio station with main studio in Canada, operated by Mr. Frederick Fernandez, also known as DJ John.
3: Serving you with the hottest music in town, with your favorite DJ. This is 98.5 Radio John. Guwapo taya, palukpa!
4: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos tos nga balatian. Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit Capsule. Kaluas Ginoo, maayong ako okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan, okay. Dula dyan kayo. Ang akong ikawag ninyong mga pareho na akong senior citizens, no? Na akong gigamit, Dragon Fruit.
0: Gamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Jan.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Milagro Stories. Iti por Pulo Plantation Tanay City. Sakit akong hawak na wala man niya akong tulugan na kaayo.
4: Mm-hmm.
3: Tunay usay matulog ko alas 8, makamata ko mga alas 12 mangiikot. Dahil usog na pa matulog ko, hantun na napakapuntak sa mga nakaminaw ko ron nga wala pa makatumar yung dragon fruit. Tumargyo mo kay makaayo dyan sa atong lawas. Kay ako na kuan jud ko nga naayo jud ni akong sakit ng hawak, gana akong kaon, akong pag charge akong hugaw maayo pud kada buntag sige ko makalibang. Salamat jud daghang kaayon, salamat.
2: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: You're tuning in at Binalbagan's Best.
6: Binalbagan's Best.
5: Radio John 98.5. Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
6: iTunes Canada. Here at Radio John,
5: we have the greatest.
6: Here at Radio John,
5: we have the coolest.
6: Here at Radio John,
5: we got a lot because we give you more.
7: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero huwag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: pagdating sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka. Yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon. Tapos pipihitin pa. O hala, sige. Pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa! All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Jan.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palupa!
1: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak na makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Pito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatap at nagpaindam sa bawat bandang. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy.
1: All around the world, we play the hits.
2: 98.5 Radio Joy.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: tuging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs, playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Playing the hottest.